katibo ombusa tanga ne usama kosa anumuna sisi au ya usama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa tanga ne usama kosa